ta twere pe. Kwaro dan kumi chokin kubu ni nga ta twere pe. Oh, ilo kudoko tinyo.